Kayasose, un tawai sinok, kikanawe sa magoma, nihiyawon, nihiyawon, nihiyawon, ektose, kaut na mahoma, at simona ego nikamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.